Baburuhawa, Obusayen Mere, Rani Otanama, we only one mile. Rua Esa Binaculas Radio. Ebi to a kids a category here, only that look at it. Now, we ebe oje ebe ni obo sonu ba na ma o se gbo hun be ke oni e to pesa ka to ikana bene ona bo na ni obo sonu bla ni o ki very reverend father Dr. John Bosco ezehi ogbo sonu ata ma wa be ke onu je bin awon ebe lo gbe nana ona mi ka ta de na e se uno gbo no gba se o e na re ebi lwevi ki ebi ibara le biye be ke so to pesa katolika me jono say I me atadu kiri ena me ke onuwana ilwevi nozi iva nya ogbo iva o ma na to tale na ibo oni lwevi na yu ilwevi ki wi eke are ire o sonu bla pa ko ma no aro tadi ope ko ma nya aro se ma na temu ibare ga egbe aye keke beke onu de oru elotu ona de de mo ejo na ze wo keke mo hino na ze keke mai ka ta de ni nge bi are mu ja ye wo keke e bi eni obuso no bare mu ja ye wi de ni popri si eni obuso no bla ni lue mai mi beke onu tu me ito di fo ona ja na mu ke na o ri ki eni wo tu be ye de tu tu be bi re ga gbe aye beke onu tu mana won lowo nachi eni rewe bon sono bla mama ni yodo twe ma na ya to na e bi ni obo sono ba ya eni obo sono bla re lwe ma e be ka twe e na ga yi jiva na ma ma ni ma ba re ga bi le je sono bla na e na ala ta do kon e yo obo sono bla ka re won bon do kere lu me gentle ena otano ebele bere tai dokere ena gbon dokere mama re mama ye ena choe ire ni rebona ege ma choe ebu choe lady ege ma lege urebo ki ai no kya ori ene bona we gbe ni ki ewi ni ase ibe ke no tu ono rebo all bad one to no do abi tamu sonu blagi boy ebe o ya no lo keke ebi ure pa no are pa ebi ba kan e bo ga lu ye to ga na sabo se gwa so e ona e boy fa na ta mama we se ji eni ene ire yi ele enu lo go na keke eni ba re ko to se yo ha to eni go e cho lead e won le ni ko be keke e mi e be na wo re ma na ki e mi na ru ku gbe no se mi no na mo bo ma ma abe ma ru ma e kan lo tu e eni le ti na e le bu na ni re bu na ni o so no bla ri bo e bo ko so no bla e ki re ji u e mi a me le ko o tu e ana ye wo ko e gbe eight Jesus Christi. In a rebel Jesus Christi, call he on the day, the kind. No, he, in a wonder on a regi, OJ, he, no, office key, Jesus Christi. I think I got in a hotel, a type, in a guna, to know the key. I na re yo ge yi ge ele o je ki yi ele ni late na ana che le re ga ile ye ki o pe kya kya yi le re le imo ke do ke yi e ke e ki Jesus Christ e na yo ge a ka se ke ni late na ye ana o che ele yo se yi the Jesus Christ. He utamebo keke ebi
ano de na hin na le mi e fa bona bona e bi e bi o de de e mi de le le le ni ona hi o de re mama ri e ye bo ko ne be be re ari loro ya keke we no jina e na ha le ye ye na ku gbe ni o de no me no mo mama keke ma no jai na re lu ni lu keke anu rebo ni o mo mo sa mo ke ani ke late na won se mama rebo e na yebo ke imo ko sonu bla e na yebo ko sonu bla oni ki ko he na wa ke ni late na e ni e bo sonu bla ni ki ti de ma wa ni ke e ni yi le me ni me late na e ye ni e mo rebo mo te mo bo ki e ru na mo bo mo mu ja bi e ko ni o tu le gbe ra oni e ni ke e ni mo rebo na e le mo ra ma ku ya kia e je ne bo le hi ne ma mo nu rebo na e bi bo di pa kia kia na e ne bo ni na ye ne ne bo na ye e ki e ye ye wo ta mi e wo ke ke e bi o de ko ni otu na jaya otu keza katolika e hebu na ma ye ko no tu keza katolika katolika e mo mo e ro ikia e rebo le ki o de ke de ba re de lu gbe e sa bo time ma e na hebu na mo mu gabo de re gbe na hi sei na rebo le ki o na ko ku ne mo sa no yi Pope Noli Ru in apostolic in apostol to monitor it for Eleuna, Eki, in the Bussonobla Mekata, Ale, Bonobusonda, Body Beda Mugana, around Jari, or is he? Nibis Minacha, Nibina, every one day, yeah, ye in my back, a whole, he boy, a nebula. A whole every one day, the doable, every ni yenki el sorobla e gagari si paduki e ne mo rebo ye ye e ko sorobla pa ga won yen ko pe ago ko e ri won na me lo e ja ye ye e wo ye ri won ni bobo wo moni o ko to gbo ko agbo lo ge dera ire be gbe sorobla e re e mara e yo bebe e mara ke lo yo bebe ye ko sorobla e wo e ara ye mi agbo de wo ye yan ni eni Ji and the only car and I just Christian in me. Is then you not a global or maybe some of the justice of part? Ereka, everybody I look at only a zombo. Hey, Baraki, I Peter, I read better. As your boy, as any hand your boy, a raving your boy, you have a boy, what kind of hand is Christian? About a jar, and I am a window owner. Like, but I'm not a big baby. Eh ti a mo gbe ku gbe nere yin oni yen na randoni oni eki u pe kya kya na nare lo ni esi le ji u ke gbe kan wa lu ke gbe ki je spisi no to bo dola gbon re ka yen yen ko e mo oni yen na re o hi ma ku gbe ta ele na yen ke ni agbe oto bana ni re ke lotu ene yi ene pe gaga ni yebo ko sonu bla e ni ena ena bona e boko sonu bla ye ki bo da kina mo bo me de ka lwe e ni lwe ende va re boto na ni ba ne ba le yo e ba re do ta ye e ba re ka ye e ba re lu ye ke ke ena e bo ene bo de ba en lu ona e na ya gba e va ni de bo na yi o ko pa no ra yi e ni le yi ana se ba na yi consecrated people of God consecrated line the woman yeah yeah kusolo bla ima le mio bebe oni o bobo din o bona ima bi o mo ma ga gba ni alo na alo amo na on na oni e ko yen ke ni go ata e ni usolo bla pa ko e mi e ke na e na be fa mi na ma to tile na e ni ka e o ma re gbe mi na e ni ka e o le re mo gi
urebo omo mahini no hekema mare levi eno de no kia inana ima na mi mie fa ambo mie fa oze ma nato nata hey mio baby mie fa wea rebo una reka no de na mare ati nato na ege egi mie fa kwa di mie legi ruda ege ware mio oye mi wajos I mio weze nga we mio we egi nyu o ele negre si agbono agbeje no ke ba de we hi ono de ba mi logo ni o nu rewo ni mata na rewo ka le bi bi o ko no jebe no jebe gbe mama eh o ma ka mo ke ko rewo so no black pa rewo so no black pa so no black pa se o rewo o me ke ri wo we ani udo koko ne mo ke ra ba ba ruto

0: That is it for news on the hour. To wrap up, the headlines that made history again. Cause group for accountability and reform in Nigerian football. Ogbelo deploys 25 buses for free transport of club members. JAMB gives candidates final chance to accept, reject old admissions. And with that, we wrap up for today's package of news on the hours. For comment, feedback and info, the way to send us your update on 0051918139. You can also give us an email on asambanoclass9@gmail.com. And on behalf of Asambanoclass Radio News Crew, thank you for listening. My name is Joseph Osayamo Iguare saying, have a splendid Sunday.
1: Ege na re kahi ebe sunu oto isan la oto edo remu oto Nigeria rebe oye kona be san be jo wa mu owo wa zore babulu wa re ka mai ho
2: ke san wa bu san wie san ba Nicholas Redu ebe sunu mother ru san ta ma wa ni hu ta ni ro oye ada ta re ji bolu na ru na me gbe wi ona gba wo wa na ege se ni re lu emi wo de no gba e oyo pabulu da muyi o ko na re san ni bunbun owo to be jada mi e le ju wa be fun e ki gi ona gba wo wa na e ki mi o ko na o so he o jam da ta ge ange e da ge no ki ke ni o re be jana mi ange e ri e be na ne va wu wa be no ne se de na wo bi e da na wo ne doctor ni da lu wo ona ege ni kile ni ise me edna fawas ota ni ro me ki dani dagbare nya ona da che ebe dagbare be jada me nya ge bolu na ro na me gbe wi ona gba wo mana e ki ro san wu gode no gba e reji ona da me nya ge emi no san wu to reji oni bolu na o che ebe pare ka wo de na me nya ge o ba dagbare wi ugo de no me na da me nya ge ene gboni ball reji oni upune mu wi agbawo keke se gbi ball na da me mo wa se sabo mu vibe oni agbawo mana na da chen reji ona da me NFF president Ibrahim Gasua b ene kene ri oni otunasha ida robot cv oni otune gbe oni ball na ri na da me evaye lu oni da ta ge nya ge eji oni reform ni Tinubu ni president Bola Tinubu mu dagbare ni ro san be jada me o ki e regbe gbi bolu na ro ra me gba na be jada me ga ge ona gba wo mana o ki chi ebe sabo re san na da me ga ge o ki shashare lo no sin o ki chi e ki Roshanvi uwo de na megage omevelu na da megage enegbi oni bona eke amoyi uri omo reji ebe Roshan sande oni bona negbe oeri egonji ewo bona gbagbo mona re megage ebi won bo jaye o ta bibi oyi governor no ro to e do senator Monday Opavolu ta mu oko na Roshan wuhu ni bumbum oda mu owo to peja da me age ende wo le lui NYSC na lewi National Youth Service Corps eki mi o ko ne dare asan wi o so he wi reji reani oni kapulo seva de wi okada reji eje da gun na keke ona da chi ebi commissioner lossi youth eni commissioner lossi say e honorable charity Amayabu ebo mu dagbare onda ti ege no ni eno kore vibe ni camp ota wiwi oyi reji uwai beni joint admission bi matriculation board no re ni ewo eni sayin da mi ega ngeho ni na uwai be ona da chi ono mu hevi 2021 re si onu pe na ye na nyawi 2026 na da mi ene ebe ne nge ange ne re vabu uwai be no ne ona da chen yage ikida tai ge yage ija ina oye gine kire ne se ne dore tai se de na wi onu wai be bi ida na wo ona da chi oni re yoga ge oda so tobi edeni ni uka mu wai be he osi oni Ukina Jena. We 2026. Eki da si okada A choi. Nese di ane ni woka muwa behemi ukinozi. Isi. Onu kini akida soto. Onu ukpe na eje ni. O eki da re josi wutore. Nada chen yebe dagbare vi. Ono mota dagbare. Elo vi. Fabian Benjamin. Vi ekpeti no mo bebe dagbare vi. Edi uzanani heri. Ukama ona emi masemi ndi dagbare vi esan binocular swedi. Wabubare kama yo. Made na fawas.
3: Mbe wano ndi nega anyenti. No, na kukanye nge esan binocular swedi o uromi. Onye ji akụkọ wa nke taa bụ Nwada Chizara. Lee n'iso akụkọ anyị taa. N'akụkọ nke mbụ, a na-akpọ oku maka mgbanwe n'ịza ajụjụ n'egwuregwu bọọlụ Naịjirịa. N'akụkọ nke abụọ, Gọvanọ Okpeholo ewepụtala ụgbọala 25 maka ibufe ndị otu NYC n'efu. N'akụkọ nke atọ, John bunyere ndị akwụkwọ ohere ikpeazụ ịnabata maọbụ jụ ịnabata oche. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. A na-akpọ oku ka e mee mgbanwe zuru oke n'egwuregwu bọọlụ Naịjirịa n'ihi ọdịda obodo ahụ n'azọmpi mba ụwa na-enweghị ike ịgbanwe ịbanye FIFA World Cup. A na-akpọ oku ka e mee mgbanwe zuru oke n'egwuregwu bọọlụ Naịjirịa n'ihi ọdịda obodo ahụ n'asọmpi mba ụwa na-enweghị ike ịbanye FIFA World Cup. Onye nyocha egwuregwu Maazị Adams Yakubu kwuru na a ga-enyocha ọrụ ọchịchị NFF gara aga nke ọma ma họpụta ndị nwere ahụmịhe na ihe ọmụma n'egwuregwu ka ha dozie bọọlụ Naịjirịa. N'akụkọ nke abụọ, Gọvanọ Edo Steeti Sinetọ Monde Okpeholo ewepụtala ụgbọala 25 iji buru ndị otu NYC Bajbiskrim 2 n'efu site n'ogige ozuzo ọkada gaa ebe ọrụ ha dị n'ime ọchịchị ime obodo 18 nke Edo Steeti. N'ikpeazụ, Jambo agbatịala oge maka ndị akwụkwọ e nyere nabata na agbata 2021 na 2026 ka ha nabata maọbụ jụ ịnabata ha. Oge ikpeazụ ugbu a bụ ụbọchị 13 n'ime ọnwa Septemba n'afọ 2026. Septemba 13 n'ime ọnwa nke Jambo kọwara dịka ohere ikpeazụ maka ndị metụtara ya. Tupu mpịache akụkọ nke a, ngwanụ ka anyị laghachienụ okpuru ndị a wụọrọ anyị isi akụkọ.
4: Ụdede wuyi ezekwubi ojú ọjọ siri káàkiri gbogbo tẹ̀tí ń bọ̀. Èyí ni ilé-iṣẹ́ Isan Binocular Radio èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Nrọ̀mù. Ìròyìn ló ń dé sí ti gbọ́ yín láti ẹnu Ọ̀gbẹ́ni Bọ́lágadé Wolabi ṣáájú ẹ̀jẹ̀ká gbọ́ àwọn kókó oníròyìn náà. Ìpè ti lọ bá ìjọba láti ṣe àtúntò tó peregide lórí